0: Gyoos naan da amla.
1: Yunga, ame pashi gu a.
0: Amla, nga ji maa ne, wei yun lo, labzang kyun zhuwa yu maa rube.
1: Fan fa rajang bu shira yu rube. Wei yun lo machi ba cha cha ne, buku shinda li kyung yu ri. Kanda rajang shi ri.
0: Yine kya au yang la gai sa ni, nang tuen sablo bu yin sung gu.
1: Yung-yu! Chibi-tin-zhi, yashida yashida!
2: Mei-mei-mei, dida fan-fan, nye-zhan lop-di ka-xie-xie-ya-yi.
0: Jan-la kham-bu-so.
2: Kar-nyen-bu-la.
1: Mang-gu-tin-zhi, jie-la tong-to-sa-bu-zhi-xia.
2: Shang-gab-du-gi.
1: Gab-chung-e.
0: O.
1: Acha-la to-xian-na-xi-xi.
0: Jan-la to-xian-na.
2: Kye-jim-ga-zhi, gab-chung-zhi.
0: Dinzhe maang la.
1: Tu si siwaan guwa maa rabe.
2: Siwaan guwa maa shi. Tu si sama mii gyan gyo shi. Nye tui bu nyun sha. Che zang fan fan li gyan ka yong bi.
0: O zi.
1: Kadu yin nang a nyi li sam dang giri. Tung zu kwan chi bi yin gir da. Tante bu kuwa da nang rosong che la.
2: Rani, nga zim chung maa shi. Fan fan jang ku dinzhe. Zi zi naa li tui bu da jie maang zi jang bi yin na. Chi lo lab zha xin bi li shi ra ga yaa gyo shi. Mui chua la dang maa shi. Shiba fan fan.
1: O. Ya ju a.
2: Zi rani nga zim chung maa shi. Du da, tung do mung gu yu na lo di. Rang yang kye jie ke li li dui a. Xin nga lo zhung yin da.
1: Yung a, chi bu cha san da dui si leng men da.
2: Yung a. Dui a, ni
1: kye. Wang bu la, to chen na xixi.
2: Dui a.
1: Yung a, ke li yu la.
0: Pi o.

Sikmi masu ne kharsia yubo. Nga la ni wangchu yomarsi. Tarasimdo chiongwari. Wei yunge, motu... Tinche chebi yinno, nga xiwaan dee dengzi me. Kashi, sebri. Wei yun tanda... Mi yin yibdi chandwa kabri. Nga xiwaan linshu tinche chendu mindu. Yine, sotin chubzhanji lhati yo shibu, chola ma shibie. Rangge chashi shizui da. Tarasimdo chiongwari.

Jirun zon ni penjon su geta yuebe lukar ki pasa si shi. Te chue ne riru chonzo ni pyo rangyo zon ki ngwe mi rinne shusha ki chung hong shi. Chonzo nang ki gochoy ruga gyobo jendoro nang shugen yinbe. Pasang ki shabchoy sarzom ta nang chon chebe te nejigi gen kurgi hui.

0: ngedo ngalor.
1: Shushi pupla, kiran sida, kalari wil hongwin la, chioga chongzu da umu chongzu, sangda chongzu shi. Sinzi chongzu sumbi na la, chongmi sokchung mungkushi la kweji, chongrong tinzu na la, nede yo shi. Chongmi tinzu zwa dabdib yoma shi la, minka zwaya dabdib yoma shi, kisi nungkyun pop hi na, nga zui nungkyun siya li, dabdib mi duk.
2: Shangzha Ouyang, rala samsui ra chwebe.
1: Zongwe ma la, kusu shu gabla, chongzu sumbu, dandri dan ya gi.
2: ཁྱི ཕྱི ཕྱི yin chi chung mi so samlu lop su ya wu gyem ni kun so sam sun kharu yue ba xin bu guo shi
1: xu zang ni jia wo men chong zui dang yuan sa ba ka ji pi ge dang xia kun zui nga pi ge da ga xiu si yi jie zang pa qin ji ni zui xin duo qi wo sam qiu
3: shang cha la dun bu lang ga de sar bu shi du yin chi sab su na la
1: ye xie zi ran yin sab su qi kali kali kyu la tin je sar la
3: wo mu chong zui mi si mi zhe ne mi zhe lang ga ti yu ji zhu guo shi
1: ma ran ni mu ti zhuo
3: xiang zhao la kali na zhi da xiao yi

0: nga nyur sawe tunda tuj. Gendro la, kirangge chush tu nanda.
1: Gere zonye tu zang tunda arbe.
0: Yangji chungu yingba sabchu gaya di. Mangso mangche ge shongdi chigi. Yine tu zang riji ri yingge shongdi chigi mi du. Kozo le ngunek mixi ne su du. Kangwa yingbo di mebyo sha gyo che. Yangji gini huchang skip do yu isi. Kangbo gya che shu go yu isi gi. Yine shikbu yu kunsab chaya di nebi sebo hori. Kesi ngansu go de zubi yino. Changmei sishun seha yongji. Nedun takchwe chi tu marbo.
1: Shanghai sarbe chaya di. Zhongku tuyurab nisakjil gyo yagi. Gyego ptabchu chaya di. Yine gyurju go yu chu. Mi gyergi wangcha da dushi rwa sangmu gongko chu na. Dehe kago yori. Dani shanghai ka bencho par zay di. Gyeyongui censhile gyeje. Cai jubshi caku simbudi. Che tu sindu dobre. Shanghai ka mi chua lo. Namsa lawa dobu gyurdu chungbe ma zay. Ngar chu nyu mebe zay jugi tulab chu barda. Teta tu zung. Tengdo shanghai lo. Nin cai yirmi gi. Zuk chun shik yori. Gopi. Rale nawa chung yu giri. Bencho sarbi gu kumdab da dun jay. Bencho pege halaya ru du. Gekab da mi gil gi zhwa di. Jima, jubshi sabi chir da.
0: Gendro la, kirangi su na. Ma cui, ni cui ma zhar shik jay, gyundu dang su gui bi.
1: Gyundu dang xin yao ri, dang ma xin tun ta chu gur da. Ra samlu yao gu shi dong da. Mang so gu gu yu guang tu la, za tu ne ma ye bi. Tab si ra mi du gui. Bèn rángè xè bè tùzhàn dì nìl chà xà nà, jì nì chàng sì gèm nì rì, jì nì mì mà gù yù sì gò rì. Khuàn zù, kháng bù gò xì gèm zì chì gì yò mà rì bà. Kè xì, xì gbù mà chè gò lò, kháng bù gò xì gèm chà yù nà. Kháng bè kùn sòp zè dù, tùzhàn yì zè zè yù rì. A chàng chàng, gà yùn tàk chù chì dù, yùn tò dì sà nè zì gì rì.
0: Tàk rì, zà dìn tò nè xì nà, kháng bù gò xì gèm chù mà xì. Yine shibze ne zu, shibze yi shib chawurba. Ma paa shijie, ne tun takchu hindriya chigwe me sanla yawush dengi yi. Ge zhu la, to xe na.
1: Kala se xe gyu.
0: Da xe la da shung me, nga lam san zhugu yi. Nga si ne tun takchu tobi yi na, mang zo, lo dihe yung gurba.
1: Yung a.
0: Ge zhu la, shu.
1: Gyu a.
2: That's it, my gib da, my gib tarashi. Benjo tene shena. Tuzanji tube channel, Kungji tiger, Josue, Tor Chimbrova. Delay, Kamiji tube gollop, Korani Sazunile, Kangbu Kapsan Shioshi. Samunyam do den, Penzu da do yungurva.
0: Zadin tone shena, Kangbu was gib chumashi. Kirasole, Nizu yutimbuji. Shipti Nizu, Shipti Yishi Choruba. Matu Sishune, Mansu Kibeno. Dinti sung gyab chigri. Yine tante ne tuyut kare esino. Kenzo yu gya yun tuyub goyu su gori. Chen debak bi ngun shi tehe ayu. Aja la nyen ngamza ma xia. Nga xie juda. Aja chen la ge samja duyabda. Chep ji, kenzo ngun yu goy gole saman tanghuri. Nya chum shun da zu zhuy gong si, chep che ni kye lingu. Kenzo kimi jik tuyubi bi kangbo zhe chio. Yine kangbo nyi gya yun chung zhuri. Kanda kiranzu tijik tuyab gyab yinu. Mingwe zhu zhuab gyab yinbi kangba nyi rhe shi.
1: Zhurin la, di ong.
3: Zhurin zhao la. Tendo ne zhu shu ayu. Ngan zhu na la, lo zhi li yunbo dozi le mie zang. Ngu di, ngan zhu ma zhe mie, kyun zhe tuyab mdu la.
2: O shi, da qian na, tanda lam sa bu. Lam sa bu na chi nyi le ya yo shi. Di ne chi ji. Kang Bei Jing Ba Zhe, Chi Ji, Su Su Nia Dian, Zhi Ge Zhong, Lam San Bu.
3: Wo Nei La.
2: Oh, Lam San Bu.
1: Ha, Ni De Yao Chong Ri, Ming Xian Ma, Da Lu Yi Chen Su Wei. Ha, Ke Zhe Qian Ni, Zhu Lin Zhao La Ge, An Zuo Yao Guang Bu Xi Du A, Du Xi Da. San Xiao An Bu Ni, Ni Mo Zhe Cai Jie, Gui Zhe Xie Bian, Kang Bu Sa Bian Na, Bo Ruo Qiao, Yong Du Wei.
2: Bu Yi.
1: Ma Lan Zuo Yi Ni Bu Du Wei, Ba Lai Ge Bu Ya Yong Ru Ba.
3: Yong A Yong A.
1: Yao Du.
2: Zhu Lin Zhao La Ta Qian Na.

0: ladar sene, juje le tuyong ka bewe, koryo gyan rimsin yadu chinsong, xie sungbushi. Ningzhi chong kere bema gandhi kuyo dengwe ki shuji, chong len ki zhu rin pupu zhe shiki, ngancho changme lu gyu semle nye ne, ting ki sobar jinzin che di, ting chor ki semba ke ne, si tuyong tan digi denbe di kuyo nyamchun chi gyu yin xie sungbushi. Rikshun zhou zhi mi sim su subu tan, rikze chep dun demu chenpo gyu. Jisi nishun yi nying ki ngacho, dangi cho ching nishu be gong tuyong changmar chi zha che jiba tan. Hwishwe jingzhu dangi lo dunju tuyong korwe zhou zhi che gu la se zung gyab lukha nan be gyu bishi. Che gui to, hwishwe jingzhu dangi lo dunju tuyong korchun, kang chung sa tor, namsi la wadu gyu wadu bi po gyur chung war mi ne, kwa di la nyan zhou bi ci jor tan, sui nyam tuy bi nye kor tu tuyong bi ne cui gyu, gya chi le chi mang cho chor. Tuyrup sarbe danki pyo gyung zi chu gi pyusum chobe nang tuyen ta, la lingi zhum zi se zi che gyub zi. Zho zi ju zi zi, demu che bi rizze chep dun che bu ta, shirim ne yin bi rizze chobe chep dun bu cu, nyen jib den bi lu yang ta, zi nyam chu bi ker dup gi, danki ge ting le du lu bu xin. Tuyrup sarbar, dwe bu pyo gyu, mang cho pu chung ki, ti lingi zho zi nang tuyen ha jang yak bu du, ngan cui nye kor tu tuyen bi tuyen ngui gyung do gyu go zi. Lo dun chu tuyen ngui yi nang, pe yu le pi ge chen bu chung gyu, ngan chui chowa yang ni li xin ma diabar yak du qin gu. Che gu gu, ngan chui ting ki chowa jin zin che gui ba xin chung, xie sung bu shi. Ha sa chong gir ki xi rin zhou zhe ba zhe zhe ju che, yang la gi, dan ki sung zhe, chang me kuo tu ba xie ne, ha sa bui ta kong pi yung gu, xi rin mang cho gi du pshu jik zhe tu ba qi gu yin xie sung bu shi. Tan da sa tor ya zi gun bu, ngun tu che bi ga zhe tun cham su lip gu, ne chu chong gir so zong ta. Ningzhi chong ki nang zong zong yu chi zha bu, zhou zhi yin la ru chung tan nyam zhi to, xiang tan chong de ki yar zi gun bu, nguyen tu qi si tan, zhou bi gup che gui zhi si qi jie su gyu ti, pui xi wei jingzhi dang ni lo dun ju tuyang kor bi, jue tuyang zo wei zhou zhi qi gu bi yu. Cang mei nin ding ngan nian xin, bi li ca si wu qi bi, lo dun ju tuyang yi pu gyu le nyam lin ding si bu qing wu tan, dang zhu yang ki, pui gi mi li ka gi mang cho le, mi se gi tu gu neng lu, cho yu bu shi.
1: Tanga cho pu ki cho wa yin na, ngam sa la lu ta wu ki. Jirwa jia xin pa tanda xiong huli di ki gadi di tang tang ji kao ki gadi yin pa. Li mao pa yin na tang ki gali yin pa, tang ki jie sun rang pa.
2: Jie qin rukwa mang so la, tang ki gadi yin wang su tog pa ta lur ju lo tenpo zang na Trung Ha Mrik jing tui tsu bi. Ndu ki tenpo zang na qim ki zhuk zhuk tang, tanda tui dren du ju, zi dao du bi po jo sarwa, tu mo to zhu ju ji ki bi, to kio qim kia du bi ki ta, lu yin tara xin zeb du.
3: Nga le lak bi kun ni, qim lu lop su, lop chen nan kio de dan ni, na xun lo ma su qim kyun qiang xie to ru dong qi, ni tu. Pyeong jung lop ching ki, mang tuyen chim shung ki, chi tuyen chim lu ki de chi gu bi yu. Lop chi ki gen chu, lop chi tuyen wu tan sung chi chi ne, ken ye zui chi tan, xion le ki wang sung gyu, mi gi er ki chi chin sung gyu. Chong bu kim zi wang ki zi wang, ti xin, gyu no ki wang so ki zun le nang tuyen ti, si chi sen chi chi bin chi. Pyeong jung lop ching, si chim lu ling ki, lu rin tang bui lu ma, wang meng zi yi. Mang tuyen chim shung ti, ngan chu zui gu rim yong nang zi du bi, nu bu ki chin tuyen ki du. Lop ching lom xin bian wun ni, mang tuyen chim shu mu tuyen kip de dang tu ba qi ki yin xie sung bi zhi. Yin shu nan bi chim lu kip de ki zhong zhi qi ba ti, se yun wei su yu bi lom cu er pian bu qin bu to yu. Qi wu ti gu, lop chi chim gyung lop su meng xi dian du qi ba ta. Gya qi xun nu lom cu, ren gui ngan chim gyung ge qiang zi to ru dong gyur chi dun tu di. Chim gu tan chim gyung, chim sung, chim ju jie qi gu gyun dian ki lop chung tan su wei nan nyam zhi tu ba qi yu. Na ju chong ki lhe zhi zong chim zin ju ki, mi de ka xiang deng wei si xiong tan nyam zhi tuo, zong chong ki nian bu gui zhi si si su gui ki, ya zi gun bu ngu tu tu su li bie, mang zu cu er, qi tuan chim lu ki de qi gu bi yu, qi gu bi yu tu, kui tuan le di nian, chim lu san zhi qi ba ta, jin zhu min zhu ki nan bie tuo nian, chim lu lin wa, ti xin zu nian tuo kim zin wan ki zhi wei guan ta, gu no ki wa, nian lu su tie ki chim lu nang tuan san zhi qi ba ma si, san yung wei su, tong nian kiang si yi bi zhi.
4: Tereng chimlo ki xieja tanda jura xieba ju zi chan ni hajang ki jia xieba tan ten saba tanda xirin dos. Li qinxie na chimla zungxiob si ju tan chimla zisong si ju chimla ten ni leka tanda zhubju ki tanda simxio tanda xieba lep chung si.
3: Tading ki chimlo kibde qi gul xiu kia mang cu gyanda chu jun han yu ba ta. Xirin ki chimkyung su jun la xiong nyun tiba ma si. Ya zi gun bu, ngu tuyen le tuyen ku rin bian ba yung gyur sung gyung tu yi ba zhi. Na ju chong ki lhe zi zon chim zin ju ki ju zha, bian ma kan ju, le tuyen mi ne, kwa di wei cik jo ki to ne, mang chui kien ki ta, kim si war ki zhi wang su, mang zu tan zhi wang tum si yue bi chim lu xi qia kip de zhong zhi qi di. Ji leng an cu, zhu kui ki chim lu xi xiu ti, gu nam jian tu gyu tu ba qi ki yin xi sung bi zhi. Nga ri si kui ki ge zon chim zin ju ki, chi zha ta, mang si, kur yu sung gyup su qian

0: kurgyo chosang cha ni ne chupdun par. Sagar nam tanggyo chosang cha jing ne chupge par. Nedong la zhig mambu kurgyo chosang cha ju ne nishusang par. Chongge la zhig mambu kurgyo chosang cha ge ne nishusaksun par. Konga la zhig mambu kurgyo chosang cha gu ne nishusapsi par. Chengyib la chab simsim pergyu, chosang chan junye nishusangji parin. Medo la chab jingu pergyu, chosang chan jujunye nishusangsun parin. Nangzong la chab simsim pergyu rimshi nam tibyu, chosang chan gunye nishusangga parin. Karub la jingu mamu kurgyu, chosang chan genye nishusangju parin. Markam la jingu mamu kurgyu rimshi chab simsim pergyu, chosang chan xinye nishusangji parin. Jonda jeng mang kurgyo, chosang chan nga nian nishu sabdun pari. Sinyi chu la jeng mang kurgyo, chosang chan ni nian chobge pari. Nimar nam tang nian rimshin jeng mang kurgyo, chosang chan ni nian juju pari. So zong la jeng mang kurgyo nian rimshin kangachar pargyo, chosang chan ni nian chobdun pari. Gar zong la nam tang nian rimshin jeng mang kurgyo, chosang chan jing nian chubshi pari. Gege la nam tanggyo, chosang cha lego wogi ni ne jubshi pari. Sochi la nam tanggyo, chosang cha lego wogi sum ne jubdun pari. Chengguan chu la zheng mam kurgyo, chosang cha ju ne nishu sazhu pari. Xiam la, yu kor zin jung kui ki nam xin wo de shu gu yin. Boda la zheng mam kurgyo, chosang cha ju ne nishu sazhu pari. Yanzhou yun zhou zheng mang bu kurgyu, chosang chan xi ne jiobge par. Nam zhou zheng mang bu kurgyu, chosang chan nga ne jiobge par. Chek sun zhou zheng mang bu kurgyu, chosang chan nga ne nishu sabdun par. Nam jia ba war chab simsim pergyu, chosang chan ju ne nishu sabji par. Chomu lang me ga si qi mor nam tanggyu, chosang chan ni ne jiobge par. Sam ye le zheng mang bu kurgyu, chosang chan ge ne nishu saksun pari. Ka ren bu qi ren nam tanggyu, chosang chan jing ne jiobge nga pari. Tene timin zong tan chongde ka ji gi nam xin wo de si ruo na. Mu tu ge nang chongge ka ji gi nam xin wo de si ruo. Jukdu jong mezi khan ki lodo shugu yin, sanyi ni pwanda shibe ce dun, resa bimba rechua da gara gak jung chui sa chu chui xin yi jong wa pi, tu da nam je, yen gong, nga chu tang chi chu lung jin kor, ce mu tip xie chi xin cha lung ging wo, xia lu tang lu nu yu la cha jin kor, nup chang tang chang xia kui tu ka cha la tang xi kui du. Simo ling ge, nam xin wo da shu ca rin.
1: Diri nga zu lo geba dru, lam di, ane len ba ga je. Jili na lo liya, bo la mo la liya, kwen ju ne, ane nyong zo, mo ne di kandere dosi, daha zho.
2: Di, shabsha ju, o di jik tsui dosi dago nani yong dwe?
3: Gyo shushdu wala.
2: Nase?
3: Yang shushdu.
2: Chano, len ba di tibu dwe?
3: Da di hao ma shu wala.
2: Di, lo ge ba zhu, tam, an kira liya tuya yi. Nase,
3: nase.
4: Hangwa di na, ti tub lo, boyo shi dado.
2: Nase.
4: Ha gwa do, kompa ye du zamba ya, yang mo shi wudu.
2: Nase.
4: Tewe jang anang zo, ya ga cha wata, chu gul chi mina. Mone nangda yung sari mendo wala.
2: Da chana lenpa di kiraan tibu duwe?
4: Kare paadu saa chik sawe ni.
2: Da kiraan chega tik su dile tuya yin kiraan.
4: Lese lese.
5: No, hongo di nye kong taga lam saa agos.
2: Lese.
5: Si ten ten loge paadu de.
2: O da kiraan ka chub taga lam saa ting na su. Da kiraan liya tega tuwi.
6: Jidu khabar, legor ye guji. Chu chu jik chu. Chu chu jik.
7: 泰迪熊罗塞尔贝尔行拍起过泰迪熊七边汤汤起了国古巨国古来准备每个自行困顿体位的卡扎了切开月边扛着西瓣皮丢各自熊泰迪熊罗塞尔贝尔拉达罗一帕车你都你是自助旅机而行别普米丢通体色兔参不月边困顿地拉卡托心者能米贵体位不利给丢进银边不利之高汤侧米落吧 Gya che thang pyo che kang ki gang du kyo.

la ane kasana mebo ngare gi ngenchi ane kasana chomo mali jinga che che ane kasana ngenchi rimbu chi sala barba oti kasana ko ge leke gi namba yo ba ane ti chi do sana ngenchi rimbu ko ba sagi sigi me ba oti kasana lobse je gorba ta pe sa sana yan ne kasana ngazo mo je bi kaus ta ti kasana ji dan kasana yan ngazo kasana dreda dondo kasana se bu shi bu yamara

0: Sangke nang mekh dis la ba. Pa tu den la nang dam dwa.
1: Ti kharchap tu.
0: Kharchap bo yu ba. Chhe me sor jim du ge.
1: Nye ni we chong ki la. Swa mo lung dik bu yu.

0: Ela bu yori. Yine mi lam no te bi no. Ani nyok tu yor dal. Lus. Pasi da.
1: Lus. Kiran sub sana. Kiran ge sub ta gra ne. Ne loi kiran ge ngale mang king gre. Kiran yi ne. Ge ji gore ni de tu ji de. Ni chang gu xu no. nga kiran nim do sanga nal chi thuk pra dong chara dong ya di kiran za ne ne lu gyum je di ge xian ro xian sam chu

0: Dini chukpati karatosina, chunyi dhimbiki sadung chiyeta, ani karatosina, chu, wanjam tuye. Tishingi karatosina, chik, dhimbati karatosina, topche suyashiyeba taan, chik, damshiyeba. Tishingi anzo karatosina, topche ki tantang anzo, tumchi kiamjo tizu kaanlaya, chik, shokchang sina mindu, kuy kaanlaya, chik, chiyo ra, dike de tashiyeba. An gyebati karatosina, ani anzo chibi ki, turma pyoche tangye tangye na karatoos na kala tisu gopsha jebche saye tangye sirik chola ma tongye dusi che mandu ka kye kiran suye
1: de di na loo la tanda genlaga censhi tangbu di disu mo rba siri naga mangbu da rba
0: nanshi
1: lukta tunbi guna demcho che tang tati unna kya chambu resa mi tu kanyi sa tingzang tang ngan zonsu saya mangbu rba naga mangbu yindu nanshi su desi nanda de ngan zoyo tanda naga bahasa korba da chik censhi di ngan de tanda di dire nimchi ye kalaage chik saaya tsenshi tiri di na loo la jiru nye do nishu zangiru zhungu zhungme sechoo tonyum ki pangshin rido wala tabi saa mechi gwende chacha nimichi kala saa du karaya saa na kala mangshu di shambo gwa dine yaaya rirba kila zhuri ki zhigde mangbu saa goba dine yaaya nyurtaan rirba di uwa la karaya saa na an chik ngobze ki zhig saa goba an dine sheri ki rirba sheri ki zhig dine ane garchu oma da chik anasu oma da duye zhig di jigari yuwa zhig rirba An di nyungshu di kaa di yadaa tsidaa nungdaa di yirwaa. Tabi di dinaa tanda sunyaa ki kyanaa di tanda karsuri seri namaang taa lukdungi tepchorsi nyaa di kandirisi chi lamdi naa yunaa.
0: Duksari, chitaan cheba naa ngaan zo seri kandachi yinbaa ima naa li di naa loo ki taa tsuchi di zui ki karatoosu naa tsuchi yinaa re yaa naa karatoosu naa mila goye ki chubche di zo mashi chanda naa ka maangbo yuwaare yinaa le karatoosu naa seri chik ki ngaan zo yaa chachang gelen tup kurasana, di tup kuma are. Di indyo zani karara dosana, nganzo sirik di inchi michi ki naga zombuchi kuwa kuwa are. Di indyo, di nalo ni karara dosana, tangbo di karara dosana, ta nganzo ju sikurada ju, ju zisi, nganzo ki di nalo ju zisi kyurshaya. Ju zisi tu zani, chi nganzo mi supula ya inchi michi kuwaya ki tsuchu bena chasana, nganzo dakwa kuwaya ki
1: tsuchu kaya sana,
0: zonjarba? Re, tigar siya sortinda, ya na karara dosana, chi chiyakzi. Tishingi karatosana ngarcha, ta nganzu chile ki chena di sikura karasde tenjor ki treze, sikura tenju ki trejor ngarcha sikure. Tishingi ani tsotsi tang tergyu la sokpa ta ringa gugore. Ta ringa tigede karatosana sari mambuchi ki nalola ya yore. Tendu zani nganzu tsotsi tizu ki chubcha teche, ani sari di chitan chebana yewa nga la ye yore, takin gela ki pagi chenshe kyabye tigedere. Tangpo te karar dosa nani nganzo tiri iti nalo le ya jik duri, duri dan shogo kiri. Di nalo le nganzo jik nganzo namgungi ne dan, cho dan, jik dre dan. Di jingi ta nganzo di nalo le senyo su gyur xa yu karar dosa nani nganzo senje pa piwi ki ta
1: dreme
0: rik ji wara pene cha cha nganzo gyatimba. Nganzo peri ki takdu saye ki di dreme nako di. Tizui sar tizui yaa dhuri ki kondo la tsu lukshakri. Ta tizui ki tsuchu tsuo de karatosina, ani chik tizui nalo la tsina mambu yore, tsina. Nyi ne karatosina tizui nalo la nganzo yaa goye ki tenju ki trejor ki ngoye zi. Tishin ki karatosina tsuchi jik rik kaba siye sor tinda, yaa na tsuchi rik kaba siye sor tizu. An di nalo la mambu tu yore. Nyiba de...
1: Tsuzi chen tam gyagal chen dirbe?
0: Wishang su.
1: Wishang su dada.
0: Wishang su. Ani dine karar dosana ngan zui pegi chik... Nyiba de karar esana, ani ngan zu ngobzai ta singze kri. Ta kuzu yuki nalo la, ta ngobzai ta singze ta mambu shira yuara. Ta inale karar dosana, ngobzai ta singze ki kuyu ki tuen chik ngan zu ya goya ki chik karar dosana, tsuchu zuwari de... chik ni karatoosina kuy nalo le di mambu yore, yaan karatoosina
1: tsina,
0: tsina mambu yore. Lakbarado kuy nalo le tsotsi mambu yore. Dishinki karatoosina kuy nalo le yaan...
1: Tam gyagal suen je weishang su saya tosu
0: rupa? Re. Dishinki gyagal dhivu su cheche, chik karatoosina dhivu ki huwa shio wu. Dizu karatoosina zekyur ki chik chubcha kashi yore, dizu yaani nganzo yaan dhidhe ngongo dan chiye le yaan penpa yonjo.
1: Dishinki juu to sunga
0: rupa? Dishinki juu to sunga rupa. Dini karatosina seri riji karatosina nganzu shei rik taki gila sungsora. Jik nganzu shei rik kapzansiki maari deya karatosina sokja ranshingi seri. Di nalo la shei rik tsuyore, gonga tsuyore, di shingi wami rik karchu tiso tsuyore.